Gung shela ye, dedi nado nyaks, shuni. Langinang, mon dredi sheyun, ning rikshung sopa, tawang, jiyong dungji, si, tawang lungtun lekunga, puyo seraji dos. Langinang udamaji, deshik lerim seraji ki dos. Tao juk juji, hindige jusu, lerim jaroka san nang saa.